ngiphelile ikumpa ningangabazi amandla ngizogobisa manenta thulani bo sendle selivukile timonila nibabuzila